0: oniruru ise ti a ba nse awa ti a ran ti a si pe fun anilo idanileko lori the nature ise ton ba ran wa le lori ki kan se idanileko you need to read and study about it. Si aba lo ton ba ran wa lo si gbedeko, read about rural evangelism, buy books. Ninu awon ruwe be o ko wa lori awon ipenija ta ma ba pade ninu ru awon ise be o kan ni ko wa nikan tabi fi han wa eri won ati ma fi ona abayo gan won ma fi oye re ye wa bi aba de lo si seminar to ba jo iru ise ti a nse ati iru ijo gbogbo ti a wa a ma si wa loju a ma si wa ni iye lori ba ti le ba awon eni yen ba se le se kini bayi ba se le ba pade.
1: Otito kan ti mo kokko gbodo so fun yin ni pe you are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ. Awon ipenija be ku
0: ni gbogbo ijo ati ni gboro ni ati ni igberiko bi oludari yen tabi eni ti a ran pe o wa ni iru ipo be ile di eko ni yen awa gan gbodo sise lori kini bayi lori ara wa. We have to work on ourselves and develop ourselves. Ko wa si bi a se develop ara wa to otito ti mo fe so fun wa ni e le gbe gbogbo eru e n gbo mi bayi e le se kini e le gbe gbogbo eru pe gbogbo ndan ba ti wa ba wa n le gbodo ma se kini bayi ke ma fun won lounje ke ma fun won lowo ke ma fun won ni rice ke ma se gbogbo nkan ni gbogbo kini bayi ni gbogbo iwa. They will become a body too heavy for you to carry. To ba je pe ijo nla kan lo ran wa lo se n tele mi bayi awon ijo miran wa won ti ni awon eto ati awon igbe kale kan lori bi won se le ma se iranlowo nibi ti iru re ba wa e ma fi to won leti. Te ba fi to won leti ninu awon eto ti won ti se sile fun iranlowo won le ma fi ran yin lowo fun idagbasoke kini bayi idagbasoke ise yen. Sugbon ti o ba si oniruru awon igbese miran la le gbe, but the most important thing oni pe initially be ba debe bi a ba nri ba ni support from the headquarter or anywhere support yen gbodo simile lori patapata bo ti wile ko wa constant to. You have to work on the people. Work on the people. E se agbeyewo ru category awon eyan be. Iru eniyan wo lo je seni to ni ilera ni to le sise. Se follow me bayi. To je pe ta ba ru nkan kan ta le fi ran lowo tabi ta ba ko lawon nkan kan ti o le se to le ma generate kini bayi owo. So iru awon yen te ba ye won wo e mo idea chest sale si won ati mo bo eyan ati mo fun eyan lowo ko so eyan di omi nira eni a ma toro lo si ni. Sugbon ti e ba ko lori bi ta ba fun eyan ni eja je ti o ba ti reni to fun leja wahala wa sugbon te ba mu lo sodo te lo ko bi won ti n se kini bayi se yo wa mo ba yin mo oni wa mo ba yin mo n to ga julo ni e be ri relief te le mo fun won